Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.